leen ngeen gis ku wér dara jotu ko jékki-jékki rek ñu ne Fatuma. Leen nga gis itam ndaw lu toll ci diggu jamonoom jékki-jékki ñu ne Fatuma. Xëy na nag dee daneen ko séntoo ci ki feebar wala ñu séntoo ko ci ki màggat, wante mbiru yàlla la, xikmaam la, moom moo xam na mu koy doxale. Kon nag li jaadu moo di ñu waajal suñu bopp ci waxtu wu nekk. Loolu tax am na benn bindkat, benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Hadj Mali si, bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Quloub, maanaa bind na ci di wax ne segam dee moo fi bàyyiwul ndaw ñi, rawatina mag ñi nga xamante ni weex na nu fur ak bijaaw. Mu ne halid dëhru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulul mawt baadu yanuubu. Mu ne halid dëhru, ndax jamono yatiibu dana mën a tee neex in taara alxuraabu, bu fekkee picc mu ñuul mi naaw na. Te moo di sa kawar gu ñuul, nee na sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ, mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu. Wa jaate te ni jonnu te dikk rasulul mawt, ndawal dee baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma, yanuubu te di ko wuutu gundul dellu si ba mukk. Mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw xelam warut a taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee. Wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee, donte ay mag lanu. Loolu da nga ko gis waaw, ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bijaaw. Ñooñu dañuy fàtte lu dee, foog ne dee sori na leen akaleen a jege waaw. Segam dee xale la soriwul, rawatina mag mu weex fur ak bijaaw. Moo tax mu ne araaka nasiital mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min baxri lmamaati nasiibu. Mu ne araaka maa ngi la gis nasiital mawt, ngay fàtte lu dee. Wal mawt te deekat mawridun rootuwaay la, tekat fa nasiibun cir lil kulli ñeel na ñëpp min baxri lmamaati ci géeju dee. Géeju dee daal ku ne am nga ci cër, da nga xëy gis nab sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu. Kon nag jarul fàttelu, ndax fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw. Moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub. Ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw, ku judd rek dee. Mu ne kon nag segam judd nga, jàppal ne rek bis dana ñëw nga gën a ji bàmmeel ya. Moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujibu. Mu ne boo yëgul ma yëgal la, yow miy fàttelu dee, ne képp ku ñu jur, képp ku judd, donte sa fan gudd na, lu sa fan gudd. Nee na malaaka miy woote, malaaka miy woo nit ñi jëme leen ci dee, nee na dana xëy woo la, te bu la wooyee foog nga dee. Nee na bu la wooyee itam foog nga wuyu ko. Mu ne kon wa iyaaka tadbiiran fa maa huwa naaficun wa sallim ila allahi al umuura tatuubu. Mu ne maa ngi lay tere nag di la moytandikuloo bañ kumpa mooy jigéen di gëstu ci mbiru yàlla waaw. Ndax yàlla moo xam ay mbiram, jébbal ko ay mbiram te dandu li ñu bëgg, moo di nga wàkkirlu ci yàlla, bàyyi ko sa bopp, bañ di sob lu ne nga dugg ci. Tey yaa ngi ca gisaane kat ba pour lan, pour bëgg a xam say kumpa. Say kumpa xamuloo ci dara, gisaane kat bi wax xamul ci ray bu dara, ray bu yàlla rek moo ko xam. Moo tax ñu ne kon li fi yonent bi bàyyi moo wér.

tax ngeen woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëllëgé mo xañ leen xéewalu aljana and ak yeen duggu safara innama yad'u xamal ne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirati fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil yalla neena yeen way gem ni lutax buñ len waxe daw len jëm ci yoonu yalla jëf lu bax def ko wax yitté woko neena mu melni lu bax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek cion ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi té modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis né dundu aduna dundu bu néwi banex la wa dundu bu néwi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewal ya aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam né banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tubab yi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dund ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat keneen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul bu dé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su gene ñewon ba al-akhirah comparé banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la mune wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne

ci dundu ak dundu len ba diwen legi dundu wer rek ngay denc la nga bay yeb ci ben wer lay yem do am dara ci barke ak lu mu bari bari bari bari yalla dañu yëkëti yërmu ne ci xol yi boor yi duñu yërem ba do lay mag ñi duñu yërem ko nay ñi am duñu yërem ñi ñak loolu waral nak yeenante moy am ak soxorante so dañu ci service yi mo fay bari ku ne mu ngay fiim sa morom ñi ko yaqal ci loxo boo ko mënee yaqal ko ci lammiñ boo ko mënee

yonenti bi bu waxe ban noppi rek saxol ci du wicci nga womatu dugu ci l'islam yalla waxat nako niko fa zakir in nafa'ati dhikr muniko itam

dañ ko gëna soxla am na itam noo koy doxalee la ngi bëggoon yépp fañ yàlla waxat na ko itam ne ko fa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin yow yonent bi del fàttali nee na ndax ak fàttali dana jëriñ way gëm ñi kon nag yow jàmbi na nga jóg di wut bu dee jàngkat nga téere yoo xam ne soo ko jàngee dana yokk sa tawxid su dee jullit te doo jàngkat ndax yàlla dugal na mënuloo yii alquran bi ba xam wutal kasetu waarata yooyu dégg wala ngay déglu rajo yi wala ngay dem ci conférence.

sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malakam waye nak gisul jëmmu ci yeenent bi rek gis jëmmu ci mune yeenent bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa war risalati wal jaa alaykum an lay nuyu di la ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara yaa ci te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu.

kon ko man ko bayyi ci ko asaman malaakai diko jall sa ruh gi nek bobu malaakai xam ne ne sayyidna muhammad tay lay gennatu nak ñu koy jall sayyidna jibril ci ko

na sa ito. Muna yung pakalade. Muna yung pagkumuntay niya ka kay Narbon Estrenex. Muna ni Lolo Talon na si Damo Sali Salam na kiliwaya. Wahlin ni Bimala kami niyo di Jirroham ragal de dapat ako ng umbek mala kami budod bufok di wahid. Muna yung siya lang ako mankat sa waji ragal de takna mutag na pesba sa mabit bihaw na yak yala ni ko di man gani ko mujer lo kong tek ko chi di kita na wun nak lo ko bi umbi puti kawan mutundar ko chi at bi mu ni lay wax ko yonenti yalla Musa yonenti yalla Musa def ni ko su ko dunde ba nopp li ci tok li ci jago mo lay ko de mo ni ko kon na ko fof jete mu mel ni kon ñoom nitu yalla yoyu non la yalla di jëflante ak ñoom ndax yalla soko yegge rek mu yegg la waaw soko baye xel mu baye la xel mu mel ni kon yonenti sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci borom motax yeren ci bene ko ya akhi ya adra'il uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al-umru muntaha aliko yow sama mbok yow adra'il dinga ci yalla ni tan na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dundu bi sasna yem na ci yem wayam kon nak jël sama ruh mu wuy ci sama borom fofa ja sasa ci la malakul mawt ma commencé di xit ci ruh nga dalé ko ci barami tanki ya diko xit ci diko rocc bu ma sey beccu

yeddu gogu ñuko doon yedd dafa dem bi gis ni neke ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu

te ndax da nga jaxase dama am rongoñ bi demin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barap bu ñu wax zi salam mune ko ndax joy yi ngay joy ba sa rongoñ mujju jaxasok dret fateliko ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñune zi salam nak barap la bu nekk digante makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joye muniko am habati rih min tilqa'i kadhimati wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelawul li upp min tilqa'i kadhimati jogi bawo ci walu kadhima wa aw madar barq wala melax gi xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñet yi ñola tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jiran ñet yi dal amna bu tax ngay joy nax li tax muniko ngelaw li bawo walu kadhima mo tax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi jogi ci walu itam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeenou uppe jogi ci barap yoy mu fateli ko ay soppem wa mena xoyé jogi ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu mune ko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت فهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهمي لورال سنياري بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك ني جن دوت دي جوي رك لتخ سخول ببنكو خقل كي tiss li nga nekké mo gëna gëlem taxul waji wuyu ko waji mom mu ngi continuer rek mu melni nak waji khitab bim doon def daf ko bayyi legi melni ki muy waxal nekk fi mune ah ayahsabu sab anna al-hubba muntakim ma bayna munsajimin minhu wa muttari mune ki sopp dal da fay fokk ne ciofel dal dañ koy neub tok di joy rek diko naxarlu ci xol ne ko dal ma ngi lay yegal ne lawla al-hawa budul won ak banex lawla al-hawa budul won ak ciofel lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ci fe la ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fateliku garabu ban ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtan ak sa soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak say soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoñ budul won ak ciofel kon do tok ni xollu di xole manatu lo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp taxul waji wax dara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko duma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem ba jifni ndeke ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ni fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal harami mune fa inna amarati werna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shayb ci warek ci xup bejaw wal harami ak magat mom dal be jawan kuy xup magat diko xup wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targa mu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la waaw kon danaka kuko am nga ko bañu ñuula motax suñu mam ibrahim alayhi salam li nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon lolu tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijaw ana ñu ko yalla def kep kuy gone yalla na la ko yalla defal muniko bi jaw li muy meuna yedde yedduma bi jaw li muy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yam may xuppu titaluma magat itam xuppe yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gi ma top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم منيتم ولا أعدت ممكن سما بكن بريباريول جيمول غورغورلو بور منا أم من الفعل الجميل في جف يرافت يو خامني قراء ضيف دنكو منا برنالي أك غنغو خامني ألم واتشن برأسي كي سما بوب غير محتشمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu ne te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé da fa ñew ñu ne kon gan gu ñak kersa la mu ne kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer sama bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari man kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nduko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisee mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkontene nek na a'lamu di xamne anni niki man ma uwaqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mën nebbe ko lan bil ketami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serign buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam dugg ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jumi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am doole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yeungatuti lolu jundi la boy wane ne nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mo mamon motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw bëgg bëgg aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi nex neena na nga fexé rek ba bañ ca top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go wuro wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox la mu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox la mu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox la mu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal feek yang koy jox la mu bëgg ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mali sa'imatu bu fekenteni itam aji boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mu rafetale ladatan ab banex lil mar'i di ñil nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan bëgg loola mbir te mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi mëna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette di ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ne ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an summa niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi dele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mune kon nak nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mune wax sha dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami wax sha nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xif go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak ñu ni kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool la dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat bo wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrigh ad-dam'a min aynin qadim tala'at min al-maharimi walzam himyat an-nadami mune wastafrigh nga sakko tour ad-dam'a rongañ min aynin mu bawo ci beut bu nga xamne qadim tala'at fesna min al-maharimi ci ay baka mune walzam nga taqo nak himyat an-nadami karange ak rëccu manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekki nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tu ak di reccu ndax kat ya ngi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs nga wutek sa bakkan
wa shaytana nanga wuti itab ak shaytana ndax shaytani limuy am am dole bala am dole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la digal mukk ba nga top len nanga wuti ak ñom wa'simhuma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytani wa in huma dunta ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni shaytané ak sen bakkan leen gëna def xarit ci yalla mi leen bind motax mu ne wala tuti' minhumā khasman wala hakaman bu ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi taxem xulo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow shaytané taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqul liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu shaytané ñëwé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñëpp ndëgg sërëx leen lay wutal kon fala tuti' minhumā khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayd al-khasm wal hakam muné ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñiké wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax né ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak néna mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax té faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax té faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñëk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefe wumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ji massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ca ngay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma nglay digal lu bax lakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo war ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé bu jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwatu ti yobuluma qabla al-maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jàngé la wala yeneeni mbir yo xamné mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara wala mu usalli man sax imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma na fi le itam lu jitu tisbar duma na fi le ginaaw tisbar duma na fi le lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolenti yow walam usalli man kat julluma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jambat tawat qadamahu nyari tankamya lan la tawat ad-durr allah min warami bu bawo ci newi makna yunus bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fen man imam busairi kon nak man dal togn ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafila ci guddii gi lu upp fukki raka ak ñaar mune waw fukki raka ak ñaar la dan nafila wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxawaye yag waw xam nga ñaari raka yo tari qul wallahu ahad banna gat waye ñaari raka yo xamanteni dang ca commencer baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxawaye dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarit segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ne kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallahu ustaz hasan fall te itam di gërëm suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafet na te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallahu kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah

danaka ñepp min neen ko ndax oustaz yi ci bari waxtaan neen ci detaay ci lu bari amna itam julli guñu wax salat qada'il fawaid mudi julli go xamanteni ki nga xamanteni dafa reere won valeuru julli ba sa gane won julli nga xamne tok na ay at julli wuko ko ki itam amna julli guñ ko wax ne ko soko julle yalla man na la jéggal julli nga jotona rombu té sa tiagante taxone defuloko koku modi salatu qada'il fawaid amne itam julli go xamanteni ki nga xamne dafa yor bor yu bari té itam lottu na ci fay ko waye manam du pexé momo lal parce que nit ki su fekkenteni amna bor té meuna fay bor bi bu julle julli gi itam du ko jariñ dara ki nga xamanteni dafa amé bor té munuta fay bor yi mu def lu nek mën ta fay bar te itam bu duggé ci bir bammelam akala bu koy top ndax dañ ni boromi bor ci bir bammel dañ koy jëng te ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tankam xénék yew ko bam né modd ba du mën dara waaw la ko cey muccël dal moy ñu fayal ko bor yi motax ñu ni nit ki su féké genn na aduna lañu wara ñëk def ci alalam moy genné ay borom waaw ndax mu mëna tali su bor ye gennu rek du mëna tali motax kon amna julli go xamanteni nak su fekkentene da nga dem ba bor yi nga yenu dis te munulo ko fay te jamono deung ci sa kaw Serigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni buñu jaawale ñi nga xamanteni dañu deung ak ñi jamono deung ci sen kaw amna ño xamne jamono deung ci sen kaw lolo tax munu ñoo fay seni bor te itam nit ki la ko japp ba mu lek su ko bawul du mëna fay waaw ku mel nonu nak lañu wax ni su démé ba nga xamanteni ay borom ëpp na té itam mu ñaaw ndort ci bopam té ci né mënu ta fay bor yi té itam bu duggé ci bir bammel ta fayul bor yi mëna nek fitna ku ko am na julli ku muy julli pour yalla gaddu bor yoyu waaw ñu né nak julli yi ñu leen fi limal tollu na ci ñaar fukk waye juroom nak leen ci gëna min juroom yoyu téré fiqhi bindu nen ko modi lu demé ni ci salatul janaza ak salatul kusuf ak salatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salatul istikhara wanti amna julli gu am solo modi julli ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko faral di julli su jappé ba nopi ñaari rakka yoyu amna solo waye nak bëgg neen bu fekké nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yoyu mu bañ caay yéene ndax yene ba soxla wuñ ko ci tahiyatul masjid nak man nga yene ne yaangi joxe tahiyatul masjid yaangi nuyu jakk mën ko ci dawal yene ko waye budé nak julli gi nga xamanteni njappat njapp lu bess tax nga koy def ndax dañu bëgg ne so dañu bëgg bo jappé njapp lu bess waaw nga julli ñaari rakka bu fekkenteni waxtu wa waxtu wu dagana nafile ndax amna ci waxtu yi waxtu yo xamanteni dañuy téré ko ci nafile bokku na ci waxtu yoyu bu jant bi day dugg bokku na ci waxtu yi ñu téré nafilé itam bu fekkante ni jant bi mu ngi fenk ak bu fekkante ni iliman bi itam tok na ci minbar bi di khutba ci ci aljuma bu dé khutba aljuma bu iliman bi xasse tok ci ko minbar bi téré nañ fofu ko nafilé ci mazhabu imam malik nga xamanteni dañu teunku ci ngiru imam malik ñom dañ né bu iliman bi togué ci minbar bi amatu lo droit nafilé da nga wara ñew rek tok teglu khutba bi ak waxtu yi démé non nga xamanteni soko gesto da nga gis né waxtu yi dañu téré ku ci nafilé waye bu fekkenté né nak da nga japp té waxtu yi nga japp ñu war ci nafilé dañu bëgg nak ci bessa yu japp mi bala nga def dara nga sanni ñaari rakka lolu nak dañ né ñaari rakka yoyu boku di julli bu yéné waaw comme la ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari rakka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yonent bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp julit bu nga xamanteni njappam tojna te jappul sa njapp toj te jappul yalla neena becc ngal nga ma su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa njapp tojna te demulo jappi mune yalla neena toj nga ma

jullit moom fu njàppam tojee rek dafa war a dem yeesaliwaat njàppam. waaye sa njàpp toj ngay wër ak moom rek, waaw, jullit fu ñu ko fekk war naa ànd ak njàpp. waaw, mu ne itam képp koo xamante ni jàpp na te itam julliwul ñaari rakkaa, mu ne beccingal na ma. képp koo xamante ni jàpp na te julliwul ñaari rakkaa, yàlla nee na tooñ na ma, beccingal nga ma mooy tooñ nga ma. mu ne wante itam képp koo xamante ni bi nga tojlee da nga jàpp, jàpp ba pare julli ñaari rakkaa, yàlla nee na soo ma ñaanul itam tooñ nga ma, waaye boo ma ñaanee te mayuma la itam man tooñ naa la. nga xam ne kon yàlla bëgg na ko ko ñaan. kon mu mel ni kon ñaari rakkaa yooyu nga xamante ni nit ki dana ko di julli ginnaaw ba mu jàppee njàpp lu bees, neneen ñaari rakkaa yooyu sunna la te itam xadis bi dëggal na ko. mu ne itam salaatu duxulil manzil, maanaam nit bu fekkee dafay dugg ci kër, kooku itam may na am na julli gum war a julli. ñu ne ñaari rakkaa yi nga xamante ni war na koo julli pour dugg ci kër, ñeneen ñaari rakkaa yooyu bu ko neexee mu lu ko neex rek mën na koo tari, ci saar bu la neex mën nga koo tari. wa yaqulu ba'da salaat alhamdulillahi alladi xalaqani wa aawaani wa razaqani bi gayri xawlin minni wala quwa wa yaqulu fi xaalati duxul bismillahi arrahmaani arrahim rabbi idxulni madxala sidqin wa axrijni maxraja sidqin waj'al li min ladunka sultaanan nasiira thumma yaqulu allahumma inni as'aluka xayra almawlaj wa xayra almaxraj bismillahi walijna bismillahi xarajna rabbana wa ala allahi tawakkalna. su ko defee mu daal di salmal. ñu ne bu fekkente ni da ngay julli, jullit dugg ci kër, ndax jullit bi al mu'min kulluhu xayr, jullit war ta fexe ba dafa war a fexe ba waxtuom yépp nekk occasion ci moom pour mu mën ko jaamoo yàlla. jullit bëgguñu daal muy bàyyi rek waxtu yi di vide di dem. ñu ne boo dee dugg ci kër, ñu ne bëgg nañ nga julli ñaari rakkaa, ñaari rakkaa yi nag lu la neex mën nga koo tari, saar bu la neex mën nga koo tari. nee na boo jullee ba pare nag dañu bëgg nga wax lii, nga wax ne alhamdulillahi alladi xalaqani wa aawaani wa razaqani bi gayri xawlin minni wala quwa. soo demee nag bay dugg ci kër ga, nee na baat bi ngay wax bismillahi arrahmaani arrahim rabbi idxulni madxala sidqin wa axrijni maxraja sidqin waj'al li min ladunka sultaanan nasiira. soo waxee loolu ba pare nga waxaat allahumma inni as'aluka xayra almawlaj wa xayra almaxraj bismillahi walijna bismillahi xarajna rabbana wa ala allahi tawakkalna. su ko defee nag nga soog a dugg ci kër gi nag nuyu waa kër gi. mu ne waaye nag li muy tekki moo di maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo ma bind ba pare tàpp ma nag wërsëgal ma wërsëg woo xamante ni du sama du ci pexe laa ko amee du sama kàttan ndax wërsëg wi yàlla di jox nit du nit ki ci ay pexe la koy amee wala ci dooleem wala ci forsam déedéet mbaaxu yàlla la rek moo tax mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo ma bind ba pare yiir ma tàpp ma wërsëgal ma wërsëg woo xamante ni du ci samay pexe laa ko amee wala ci sama kàttan. mu ne nga ne tudd naa maa ngi tudd yàlla, yàlla maa ngi lay ñaan rabbi yow sama boroom adxil ni yàlla nga ma dugal madxala sidqin ci duggukaayu dëgg wa axrij ni yàlla nga ma génnee itam maxraja sidqin ci génnuwaayu dëgg. yàlla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jàppale ma. yàlla maa ngi lay ñaan suubuwaay ba gën, maa ngi lay ñaan itam génnuwaay ba gën. maa ngi dugg nag maa ngi génn, waaye nag maa ngi jël samay mbir yépp aj ko ci yow. loolu moom mooy tekki ñaan boobu nga xamante ni moom ngay wax gannaaw boo jullee julli googu ñuy tuddee salaata duxulil manzil wa xurujihi. bi ci topp mooy salaat al xaaja, mooy julli gi nga xamante ni nit ki daf koy julli pour yàlla faj ay aajoom. mu ne ñaari rakkaa la, rakkaa bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha, rakkaa bu nekk yaa ngi ciy jàng fatiha, fatiha bi yaa ngi koy jàng juróom ñetti yoon.
jang itam l'ikhlas djuroom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga wax li djuroom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul hajj bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak juroom ñetti yoon jang l'ikhlas itam juroom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha juroom ñetti yoon l'ikhlas juroom ñaari yoon su ko defee bo julle ba nopi nga sujootaat ci biir sujoot ba nak ca ngay ñaane li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko juroom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent raka la mune marwiyatun an ali ibn abi an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliya aw nazalat faqa fatawaddau wa sallu arba'an thumma qulu ba'da salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya ya kashifa ma yasha'u min baliya wa ya najiy Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim ad'uka du'a'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu likashf ma huwa fihi la ilaha illa ant ya arhamar rahimin la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ñu ne julli ji mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñent raka yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlé neen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein neko ya bunay yow sama dom bu fekenteni dem ngeen ba tis daplen wala nattu daplen ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliya wa ya najiy Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim ad'uka du'a'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu likashfi ma huwa fihi illa anta ya arhamar rahimin la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ñu ne ibn al-husayn waxna ni la yad'u biha rajulun asabahu bala'un illa faraja Allahu anhu muni amul ben way bo xamanteni ñaan nga ñaan gi te yalla tegon la nattu ludul ba yalla dindina nattu gi su fekenteni def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñu ne amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn julli la go xamanteni neneen ñaari rakka la neneen yang koy julli nak guddik al-khamis yang koy julli ci digënti timis ak ge neena raka bu nek dang ci jang fatiha ben yon jang ci ayatul kursi juromi yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas jurom ben bu ci nek jurom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq jurom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko jurom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak jurom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak jurom su ko defé nak nga julli ci yonent bi julli bo man
nga def ko itam fukk ak juroom. Neena su ko defee nag yool boobu nga yéene ko sa ñaari wayjur. Ñu ne Abu Hurayrata radiyallahu anhu wax na ne man sallaha faqad adda xuquqa waaliday alayhi wa atamma birrahuma. Jëlee nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xamante ni def nga julli gii mu ne aq boo bu doxoon si digganteeg si ñaari wayjur nee na matal nga ko te itam teral nga leen. Waaw moo di ñaari rakka ngay julli, ñaari rakka yi yaa ngi koy julli nag guddib alxames diggante timis ak gee nga koy julli. Rakka bu nekk da nga koy jàng fatiha ak ayatul kursi juróomi yoon, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn bu ci nekk juróomi yoon. Soo paree ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yoon ak juróom. Soo paree nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag yool ba ngay yéene ko sa ñaari wayjur. Mu ne képp koo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ñu jëli ko ci Abu Hurayrata, mu ne képp koo xam ne def nga julli gi defee ko comme nii ñu ko waxee, nee na joxe nga sa axi wayjur, nee na itam te matal nga seen taraanga.

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yoon itam gudé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang Fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yeen itam gudé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang Fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale gane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir neena nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekenteene nak beccëg bala mune beccëgu talata neneen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lolou nak ñu ngi koy jëlé ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy jullé neena yaangi jang nak ci rakka bu nek yaang cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang ci itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolou modi nafile guddik talata ak beccëg ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam am na nafile bu ñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñenti rakka lay nek ñu ne jël leen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik alarba ñenti rakka la mu ne rakka bu nekk nak yang cey jang Fatiha benn yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñeenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolou modi nafile guddik alarba
su fekke beccëk bala nak mune na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko tu yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñetti yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll bu joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddii al-khamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddii al-khamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ci di nafila ci guddii al-khamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al-haqqul mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon waaw bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamanteni rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon al-ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikkar turwit e bat bi te modi la ilaha illa allah al-haqq al-mubin la ilaha illa allah al-haqq al-mubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafila guddik al-khamis sudi beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jëlé ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek ya nga ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccëgu al-khamis nene ya nga ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko جرم فكيون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ممتا مغا جانبكو جرم فكيون نانا سو نطينا تجلغ نانا نغا دف الاستغفار مانا مغا جيقل سبرم سوسان ديفوا مدي جرم نار فكيون يرسك رسك نان أستغفر الله بمت جرم نار فك لوليسا ممودي نافلة قدق الحمس أك بچكب nafila guddik aljuma ginaaw biñu joge ci nafila guddik alhamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma wax neen ne ñaari rakka la yene jëlé neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nekk yaang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang koy jang jurom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yankey jang fatiha
ci ñaari raka yo nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugo aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci premier raka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yon ak jurom ki raka bu ñëk bi su dé ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci raka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga jull diko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaarelu raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julé ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim nga zikkar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik bëccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafila yi nga wara def te ñaari raka la ak sar yi ci wara tari gude itam bëccëk ba wax nañ len ñaari raka yi ci wara nafila ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti raka su fekke mën nga ko raka nga jang nak ci raka ya raka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahfi ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilo ci guddik aljuma ñu ne jeule nen ci manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumu'ah rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniyah tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñu ne kep ko xamene ñu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari raka raka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakallazi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu haraf sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké dana la jox téré sa téré dana la ko joxe ci sa loxo ndey jox te itam danen le bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekenteene duguna ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñenti raka waaw raka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba juroom fukki yoon nena ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mune itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk ci té muy bari loy julli ci yenenbi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne képp ko xamanteni julli na yenenbi ne képp ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma juroom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru juroom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yonentibi juroom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru juroom ñett fukki at kon ñun ñi amagul juroom ñett fukki at mom xamnaane suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waaw kayfa salatu alayk naka lañu julli ci yow من يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينكو واو يو يننتبي نكال يجلك يو من وخلن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينسوبنا نويتم كي بسو أجمع كي جانج كي قدقى كي جانج سورة الكهف ننسوبنا نويتم كي بجيكب سورة الكهف دال بغنن كي جانج كي بجيكب أجمع قدقى mune itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccug ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma bang ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki jooni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci janguray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam budé julli beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena budé julli beccëk ba ñenti rakka la mune loolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julé nak ba noppi beusalmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon ene li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo ci yo yu ko jago ñu ne wëru shawal itam mu di wër wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu nekk nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon neena goru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad dunya ya rahim al akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram yaghfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolou ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhi isma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash-shams wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginaaw bo jullije ba delu ci sa kër nga nafi la itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanahu wa rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wa shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wa duha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokku cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokku abdullahi cioub waye nak ñun

waaw barab yu baax yépp jomb nañ fa dem. Ci gis koo xam ne day dema dem bëgg ko yàlla bëggee sax bëgg ko dellu si dafay nangu alal ji, loo defee muy soog a dellu si ci jàkka ji, soog a dellu si ci julit ñi waaw. Waaye nekki yàlla may la alal ju bari nga koy fàttaliku di ko ñaan ci xewul googu mu la defal, ndeke loolu itam dafa am yu rëy yu muy def ci nit ki. Nee na thalathun yusaffina lak wudd axiik tusallimu alayhi ida laqitahu wa tuwassiu laku fi lmajlis wa tadruku bi ahabi asmaih. Yonent yi sal allahu wasallam nee na nee ñetti jikkoo ngi nii. Nee na koo àndal ci ñetti jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw, dafay tax mu gën la bëgg, gën la fonk. Nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko asalaamualeykum, beylil kanamam, ree waxtaan ak moom. Nee na loolu day tax sax sa mbokk moomu wala sa xarit boobu wala sa wëllëri boobu daf lay gën a bëgg, ndax yëg bi nga ko yëg ba di ko nuyu. Nee na bu ñaareel ba moo di bu dee benn bang bu tuuti la sax nga puus ne ko kaay toog waaw, wala nga jóg ne ko toogal, wala nga jóg jël sijaada bi fëgg ko lalal ko ne ko toogal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne loolu sa jikko la, fu la sa mbokk juleet fekk nga yaatal ko ci bàq, nee na loolu day tax sa mbokk moom soppali bëgg la. Nee na itam bi ko ñetteel moo di ne képp koo xam ne dangay faral di woo sa mbokk julit ci tur yi gën a rafet ci turam waaw, ci tur yi gën a rafet ci turam. Xam nga ki nga xam ne dañ koy woye Moodu waaw, foo dajeeg moom ne ko Muhammad, xam nga kooku tabaraka allah bu yàggee rek mu bëgg la, ndax Moodu tur la wuñu soxanta. Waaye Moodu du tur wa dëgg-dëgg, tur wa dëgg-dëgg moo di Muhammad. Buñ la dee wooyee Hassan yow nga fexe ba di ko wooyee Alhassan waaw. Su fekkee Fatou lañ koy wooyee wala Bintu waaw wala Mata, yow nga ne ko Fatima waaw. Su fekkee Nabu lañ koy wooyee wala Say, yow nga ñëw ne ko Zainab waaw. Su fekkee Safi lañ koy wooyee wala Safi, nga ñëw ne ko Safiya. Kon fexe bay wooyee sa mbokk julit ca na turam gën a rafete, nee na day tax tabaarakallahu ko ko bëgg la. Moom sax boo ko wooyewul sax tur wa dëgg-dëgg, waaye rek nga fexe doonte sax ci olof bi nga nàmp la fexe nga ba ràbb ko ba tabaarakallahu ku tudd Muhammad wala ku tudd Moodu, maanaam Moodu mooy Muhammad rek, wante nga ne ko gën ji mindeef waaw, gën ji mindeef waaw, nga ne ko njool màkk. Xam nga yaa ngi koy wooyee tur yu tabaarakallah tedd yoo xamante ni tabaarakallahu dana bijj coxeel ci moom mu gën la bëgg, gën la sopp waaw, gën la bëgg, gën la sopp. Waaye ni ñuy def léegi yàlla nee na wala tanaabadu bil alqaab waaw, bi sa ismul fusuqi baad al iman. Yàlla nee na bàyyi leen sirnoo yu bon yi waaw waaw, sirnoo yu bon yi nit koo xam ne ab jullit la, ñu tuddee ko Muhammad wala ñu tuddee ko Ibrahim wala ñu tuddee ko Moussa wala ñu tuddee ko Yaquba, yow mu nga koy wooyee turu catholique wala nga koy wooyee turu majus wala nga koy wooyee turu athée wala nga wooyee ko sax tur boo xamante ni dëppowul tabarkallah ak wax ju rafet. Nee na loolu dafay tax nit ki du la bëgg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngaleem nee na daal ñett a ngi nii, nee na ci jikko képp ku ko làmboo nee na koo nekkal bu bëgg, bu dee ne ka nga nekkal da nga koy nuyu fokk mu lay bëgg bis bu ne. Su dee ne ka nga nekkal da nga koy yaatal ci barab doo ko xatal,
neena fokk mu bëgg la su dee nekk nga nekkal itam danga koy wooyee turam ya gën a rafet neena fokk mu bëgg la ñu yonente bi sal allahu wasallam nee na thalaathun man kunna fiihi istawjaba athabaata wastakmala alimaana xuluqun yaishu bihi fi nnaas wa waraun يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل ينتم صلى الله عليه وسلم نينا نتجني جتم نينا كم نكتيو نينا فك يا لفعل نينا يتم فك سنغم مات مني نتيو يمودي نفرح بأم جيكو جتد جوي جفلانتك dinga say mbokk julit waaw diko yu tedd manam fexé ba am yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit naa yentib sallallahu alayhi wasallam neena yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gën lepp nit mën na am xam-xam ñu bolé ko xam-xamam toroxam nit mën na am alal ñu boole ko alalam toroxal nit mën na am juddu ñu boole ko juddam toroxal waaye nag nit am yar ñu boole ko yaram toroxal ku ko amul ti bi nee na kon fexel ba am jikko joo xam ne nee na jikko yar la jikko jo tedd la joo dunde dégg ak sa mbokk jullit ñi nee na itam fexe ba sàmm muutandiku bàkkaar yi nee na ba bañ a feewul ak sa borom nee na fexe itam ba lewet waaw lewet goo xamante ni mooy tax nee na kenn du la fekk ngir xulóo ku réer wala tumaari jaahilan fa tataaba bul werante ku réer ndax werante boobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Amady Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu

lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'a as-sabirin mu muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yemel waye bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yakane soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu geñne su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna sidé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wuteli lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak comme gingu na nga wut takku ñax su ko defé nga door ko ko comme door nga wax su ko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu lay yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujjuba so taya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonenti man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barab yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan guñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu farata manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki non itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki non itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mën ci doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la wa ko amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaan ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg na nu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonenti bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu are bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tudd ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digeenti fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jaan niw so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangou ko kon ku tudalé ñiap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ko am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo den nan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan neena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanale niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram momitam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu meuna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërëm yalla ba faaw di gërëm yalla limu bind ci ay mindeef di gërëm yalla limu jamono yi di gërëm yalla gërëm gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonenti bi neena moytandikulen ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

mëna nek julit feek li nga bëggal sa bop bëggaluloko sa morom bu julit yonent bi neena mu juk jamono neena julli kat yi ak sujjot kat yi dinañu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci magni magni itam duñu am yermande ci xalé yi neena li upp ci waxtanu nit ñi mu juk jamono neena fen lay nek ak jeew ak rambaaj neena fen muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lañ koy tek fook ne deug da fay wañi wërseuk te deug moy yok wërseuk fen ci bopam nak moy wañi wërseuk waaw fen da fay wañi wërseuk deug da fay yok wërseuk waye yolent bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fenn ene itam jew ak rambaaj moy fruit yi bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ciagne ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añam so añé ba paré ñi upp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoy la ci upp jëw lay nek waaw nit ñi légi jogatuñu pour contane lo yalla bégloko waye borom alal yi lañuy béglo ak borom barké yi ñu leen di béglo ci rambaaj ak jëw motax mu né mom yenen ci bi moy wax Hudhayfa ibn al-Yamani né ko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xéet bu ñu gisé dëgg dañuy bañ dëgg ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisé ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy Hudhayfa ibn al-Yamani.